0: Aduh, pagi Mai. Gini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
0: Penan palakku nih, Mai.
1: Ngapa penan, Es?
0: Bukan